kwasuka lokho kwamlaleli, kwasuka lokho ngene kababa, ngiyokutshela wena yithi sefika mntana nomuntu, yithi sefika ngani yakwethu, sesifikile, uyakwazi ukuthini, asifikile, sigalelekile.

Ngivumela bamlaleli ngivumela ngena baba ngalipi ngolamlaleli ngisho ngithi ingensekusile phela bamlaleli sekusile ngena baba yibekithi kwaphinda kwasemkhulu ovuna maphi.

0: yadlala yasithela ichimora mlaleli yadlala ichimora yasithela pit boys kwezokumnandi kakhulu yayinhle lento mntana umuntu
1: 107.6 FM
0: semana lokuhlela mlaleli semana lohlelo ngabe kube basiyabaleka siyanqinqetheka ngiyokutshela wena uhibya kumnandi nje kudelile hlala nami ngihlala nawe kuze kulamule maligamanqa iyore lesini bese liguqa lolu hlelo kube mnandi ngendlela esimangaliso hamba nami mlaleli ngoba nguthanda.

0: Jesus.
1: Asfuzen, mafetu na abuchwala. Niyazi mina kuti ngitume ngani, maze ngikuzile ngiyishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
2: Ngiyishaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
2: Shaya ingoma.
1: Ngiyishaya ingoma.
2: Ngiyishaya ingoma.
1: Kuti lokutwala mncane bafethu. Mina ngaphuza bonke semtemu lipoporoboko lelithanga lami lesisu bese ngiyasuka ngihambela ngithi ngibonselene omunye umuzi onotshwala hhayi mina ngiyovela etshwaleni kwenzenjani hhayi mina ngiyovela etshwaleni.

Siyabaleka mlaleli, siyabaleka ngane muntu. Uyabona nje manje songena kuleli hora lesine. Ngakukubiza mlaleli, ngakukubiza ngana kababa ngikubiza kancane ngithi come to us, ngiyakutshela wena. Ngithi come to us nje songena nawe kuleli hora lesine.

Tschüss. Tschüss. Kwase kumandi kakhulu. Awu ngaze ngakhumbula ekhaya eThekwini. Hawu yabuye baba. Bengeve kumlandisa indawonye nomndeni wakwaMoloyi. Hawu bantaka baba. Bengeve kumlandisa indawonye nomndeni wakwaMoloyi. KuMathia. KuRhulukwa. KuBakithi. KuMthakathi. Hawu bakithi ngane sikamama. Esahlala ndawonye. Kanti kumnandi kanjani ukuba nomndeni?

uthi uzwa yini nomkenenezi womlaleli, kodwa uzwa yini nomkenenezi. Angisho ukuthi lo mkenenezi awukushushuzela ubele ngubeni. Angisho ukuthi lo mkenenezi lo ukushushuzele ubuyele ngubeni. Kuyavukwa.

Danke, siyabonga-ke kwebala leli. Lolu hlelo sekusile mkhulu sengiluvalile. Lolu hlelo sekusile mkhulu sengiluvalile ngaligqobha, ngalithatha ngalibeka ethala. Seliguqile uyezomlaleli. Uhlelo sekusile seliguqile sengilithathe ngalibeka ethala. Yabona ke manje sengiyongena ohlelweni. Ake ngene ke manje kwihlandla lokude nalohlelo. Ngingena ke manje kwihlandla lokude nalohlelo. Oluthi sibonga uvuka nomama bezovuka balungiselela ukuba bayinkonzweni. Awu Nhlanhla, sizokhweba Nhlanhla ngempela. Hayi siyagwaba, siyagwaba nomama bezovuka balungiselela ukuba bayinkonzweni. Abanye sebevukile njalo umama bami bebhantshi bomanyano besililwe bavukile abanye manje bayalungisa. Siyagwaba ke manje, ake ngithi.

Ayize kwemnandi kakhulu womlalele. Kuvela kathi ngithola izandla kanda mntana umuntu angazi ukuthini. Kuvela kathi ngithola izandla kanda ngithuka nezwe. Kuvela kathi ngithola izandla kanda ngithuka ne.

Ake ngisho kakhulu ngephimbo lami mntwana umuntu ngivumele ngephimbo ngithi nayo leyo ngoma baba yi uphatheka baba.

8 minutes before 10 emsazweni mkhondlovu 107.6 FM sikuso lesisikhathi la sicela khona umlaleli ukuthi umane uvule nje indlebe zakho umane wehlele uthi inkulunkulu kulesikhathi manje khulumisana nami theme yethu namhlanje ithi Jehova siphe isiqalo esisha hello mandulo siyazi ukuthi inyanga le ngokusiko lakudala kwakusuke kuqala izinto ezinhle esicela kakhulu ukuthi simakade ngokwalesikhathi esikusona inyanga ka 9 kusele only 3 months ukuthi siyofinyelela ku December siyazi ukuthi uma ku December 31 abantu benza lokhu nalokhu ama wishes befisa ukuthi unyaka ubaphathe kanje sikwikota ke yokugcina yonyaka simakade siphiqale sisha simakade kudala ngiphethe le CV mana kulungi kepha uNkulunkulu kulo nyanga ka mandulo u September zingu 3 sizocela uNkulunkulu wethu isiqalo esisha siyalapha ezwini lengosi no Baba Utabete.

0: 12 minutes before 10 emsazweni umkhunjovu 107.6 FM Reginald Jambu qhubekelani ekujuleni ningayeki ukuthandaza babuthabethe ngifuna mina nawe bamane beza ukuthi ubani lo babuthabethe okukhulunywa ngaye ngifisa nje ukwazi ukuthi ubani ubabuthabethe wakhuluma kahle uNkulunkulu wethu ekuseni
1: ubabuthabethe uVusimuzi umfundisi webandla laseNazarene
0: Hallelujah.
1: Saziwa nga the Church of the Nazarene. Banje lidala e1 embali stage 1 ngokuzalwa nguzalwa eMpumalanga ngwasemaSwatini.
0: Hallelujah.
1: LeSwati lokuzalwa. Ngokusebenza ke ngila eMaritzburg. Ngiyasiza ukuhola inhlangano yabafundisi ebizwa ngokuthiwa iDamasa. Bese ngiyasebenza kwezempilo lapha eNodile Sibedlela.
0: Hallelujah.
1: Ngumaluleki khona.
0: Nkosi Jesu.
1: Yes, ngishadelwe ke nginonkosikazi uMandlovu.
0: Hallelujah.
1: Nengane ezimbili.
0: Nkosi yami.
1: uNkulunkulu wasiza ke sokuhlala sikhona la eMaritzburg. uNkulunkulu wasenzela umusa.
0: Angisizwe isiSwati lapha mina.
1: No, senginesikhathi eside dokotela ngihlala la. I think sengino 21 years ngihlala la.
0: Yes.
1: So yeah sengafunda nokukhuluma isiZulu kodwa nje ngisafika ngangiswata nje straight namanje angakasilahli ngenxa yomsebenzi uyangiphoqa ukuthi isiZulu ngisifunde ngizame yes namanje ngiyazama ngiyafunda njalo nje
0: Aw babuthabethe siyambonga uNkulunkulu lapha ya stage 1 embali nikhonza ngasikhatsini ningena nini niphume nini
1: singena ngesonto singena ngo 10 sinama class ngokuhlohlukana u Sunday school bese siphuma ngo 12 ngolwesithathu sinomkhuleko ngo 6 ntambama sinomkhuleko ngolwesine sinenkonzo yomama ngo 5 then ngolwesihlanu sinenkonzo abantu abasha then ngesonto ke bese hayi siyahlangana sonke siyoyidumisa inkosi
0: cha babuthabethe Wabalinde iningi eziningi eziningi ozenzayo. Sengiyahleka ngithi mina kukhona i myth ekhona babuthabente. Abantu besilisa bacabanga ukuthi uma umfundisi kufuna ungasebenzi.
1: Oh yeah.
0: Ibandla lizokondla. Kuthi ukuphola kwakho la.
1: No, I think kuya nge doctrine yebandla. Ibandla lithele ukuvumeli nje ngempela ukuba umfundisi osebenzayo.
0: Okay.
1: Alikuvumeli kube umfundisi ohlala ngaphandle kwase mission house.
0: Okay.
1: Kumele ungasebenzi uhlale lana ibandla likondle ugadi mission ugadi isonto.
0: Yeah.
1: Kodwa mina mangifika la isima zange singivumele. Kwacaca ukuthi kufanele sivumelane ne board ukuthi hayi angihambe ngiyosebenza.
0: Yes.
1: Kahle dokotela mina ngimuntu obhizi.
0: Yebo uzophela manje.
1: Ngiyumuntu obhizi. ngale komsebenzi ngiyangafundela ukuthunga ngiyathunga you know ngale kwalokho nginendlela yokudistressa kuna yonke lento engiyenzayo ngumgijimi ngigijima comrades namanye ama racer khona so ngiyadistressa ukungasebenzi komfundisi kudepende ekutheni ithini idoctrine esebandleni kanti naye njengomfundisi uma anawo amandla okwenza ngiyakujabulela mina ukuthi umfundisi akahamba yosebenza kuyakusiza mina kungisiza ekutheni ngingafiki la ngishaya khona ku

umuntu bekhona masiqala nje uhlelo siqale ngumthandazo ojulile othi Jehova liningi kakhulu igazi kuningi ukufa iningi inzondo iningi impi uNkulunkulu wethu sindisa isizwe Jehova kungenjalo sizobhubha Ngiyafisa nje ukuthi ngamunye ngamunye bakithi ake sizilungise. Ungalindeli ukuthi udadewenu uzabuye ze kuwena vele angahla ngabuyi kodwa wena ngoba uzwile. Ake sizilungise bakithi. Awu isikhathi esiphila kusona liyachitheka igazi. Uthi le gazi liyachitheka uthole ukuthi kunesandla somunye umuntu. Nalo muntu ofaka isandla mhlawumbe umuntu wakwamsiza nje. Kodwa mangabe sewuphethwe kabi noma sowuhlukunyezwa uthole ukuthi ukhona lapho. Lendo e competition indala ngengikhuza abazali ukuthi majwayele ukuthi umntwana mephase kahle ube suthi kulowo esibili bezelamani lezi uthi kulowo esibili yambona ukuthi udadewenu wenza njani uyabalimaza lawo bantwana ubakha babe ne competition failing which bazoba nomona

ku-9 months. Ngisele ihluli kwangithanda. Yazi ukuthi kwake kwakhulunywa lapha yangafisa ngathi ngavele kubuye bonke abantu abasha. Isikhathi esiphila kusona uthola iy'ngane zethu zigitshezwa nje phezu kwamakhanda abazali. Ithi inkosana yema uyabona nje wasekushona ubaba sewuphethwe yimina manje. Ngithi mina we. Yakhuluma leya nkosana yathi kuhambe inkosi yaleli khaya. Yathi kuhambe umnikazi wesibeletho esalala kuso. Ingakho ngiyengithi uma ngisukuma ngishe emngcwabeni ngithi mine lami iBhayibheli lisendleleni. Angike ngivele ngiliyekelele imlombovu ngifunde lele selikhulunyela endlini. Ngithi mina niyezwa yini? Kukhona abantwana bethu abayothandaza imlomo ifike emadlebeni abakucela ungeke bakuthole isizathu bakhalisa abazali nje. Uma ungakamtholi ke umuntu oyokutshena lelo qiniso uyawuthandaza umlomo ufike emadlebeni ungakutholi lokho okufunayo. Ni 3 minutes after 10 ngolo msazi mgungile 107.6 FM sihamba nje ngomoya wokunxusa kuNkulunkulu wethu ukuthi awubakethe bayaphela abantu uyabona mhlawumbe thina isondele kakhulu le nto ngoba umuntu uyangcwaba ungcwaba isihlobo zabazalwane kuyakichinga nje bazalwane bayaphela abantu sinxuseni uNkulunkulu wethu ukuthi akakabheke ngakithi uma kukona kwethu bakithi silungise la kufanele silungise khona ingawe ngelinye ilanga ngathi ngisho umndeni uma ngingasekube khona oyedwa emndenini othi hayi mina ngibeka phansi ikhali ngibeka phansi amagqubu ngibeka phansi oyedwa abese nalaba abanye uNkulunkulu agwinye impakamo kuningi okungalungiseka bayaphela abantu. No, kwenzekani la akukwazi phela ukuthi ngeba kanje hlupha lapho imi amadesk lawa.

njalo lengoma ethi hlomani izikhali yabona nje umoya wami uthi mina ngikukhumbuza ukuthi one be reserved be quiet about impilo yakho uthule ushiye konke ukubeke kuNkulunkulu angazi ukuthi ubabuthabethu ngizwe ngani mayefika nje yena ethi hlala kahle konke kulungile noma izimo zingahambi kahle konke kulungile siphile isikhathini labantu be expose yonke into uyazi ukuthi uma ubuka nje uTikTok ubuka nje manje uzothola umuntu ushuthe unkosikazi wakhe ujajile yabona nje abefake AI manje uzobona amakhanda abantu enza imikhuba endaweni ongakazi ufike kuyo sizathu uSathane uzosi expose manje angeke ningizwe awuthi

mangiqalisa lezo zinto emema uNkulunkulu. Ngathi bengingathola abantu abazobhala bathi simakade awungiphisisekelo sokuthula emzini wami uma umandulo uqala. Bathi labantu awusimakade ubungeke yini ubheke namhlanje abantwana bami bafundile amajaza ayalenga kula ekhaya kodwa inhlanhla yomsebenzi ayikabi khona ubungeke yini iNkulunkulu uhambele ngakini. Sibathole na bathi simakade uma kuzobhalwa ama exams ka matric sizwa lokhu nalokhu ubungeke iNkulunkulu wethu umane usekele.

ngiyakuzenzanizima ukuthi ngingamafunze konke abini mahala. Aw bakithi ngiyanithanda yini pho balaleli ngoba le nto ivele isho ukuthi ulalele lo muntu akazange abone nje iposta ekuseni abese aya but ulalele ukhona njengamanje. Ngiyofika ihadebe uthi nje 100% ekushithi kuhamba kahle.

Sikhathisathi njengamanje 10 to 11 kuwumsakazo omkhulu FM siyakujima nohlelo lwethu. Ngiyakubonga nje ukuthi ukhethele umsakazo ngalesi sikhathi. Bayabhala abalaleli bethu sokujima ke manje siya laphaya ku WhatsApp 0623159186. Okwamanje sambe kanjena.

isikhalo senail spread funa ngigijime ngenza umsebenzi kababa plus owami njengendoda sidlule siye lapha kwinkosi yesizwe inkosi yesizwe ifike ibe indoda ibe inkosana yomndeni ibese iyoba ngumuntu wakho wonke umuntu owakhe la

ingakho ke namhlanje ngifuna nje ukuyala nkosana ungabe selfish ungazicabangeli wedwa kunabantwana bakhalayo namhlanje ngalotsholwa kumalume umalume wadla yonke into mase kufanele ngihanjiswe ngemzini akusekho lutho hayi umalume odlayo umalume okhulisile uyambona njengoba ekhulisile wa-investa kubantwana akakwazi ukudla yonke into uyazi ukuthi lo mntwana kusazofanele akhishwe ngimi la ekhaya ngimsemzini wakhe umalume odlayo umalume osaba ihlazo hayi nkosikazi wam angeke phela sidle konke siyawuthini umntwana ma sekufanele aphume la ekhaya kulenyanga kamandulo mna ngifuna ingqondo zethu ke sizilungise kancane waxakeka kangaka ngingasafanele ngabuxakekile yilo wayona

0: kuyimfihlo kamanje ayozo bukusho
1: yeah
0: okay ufisa ukuthini mhlambe njoba kusuku lakho lokuzalo
1: ani angiyifisela mina
0: mhm
1: nebale ulamphethe nomandla ntandu uyifisela mina ngibedelana nomolo awela nomu ntantana umbula
0: okay
1: alicela wena umdlalo ngoba emnandi namhlanje noma yipi yabona wena
0: noma yipi nje awukhethi ukuthi noma iculo bani noma yipi
1: my phone is the
0: blue all right ube nosuku oluhle magege umlaleli nje lo umsakazo omgongo indlovu FM ohlezi ukulalela umsakazo siyabonga mhlambe khona la ofisa ukubengelela khona noma ukhonza kubani mhlambe ngiyazi ukuthi izilomo zikulaleli njengamanje
1: andinikhona la kubani ukuthi nemntoni wana la kubani bendulu umntaba wakona lophe lenomu noba yanini yakuni andza kona ndona
0: thank you for it
1: na kona andza kona
0: ndona nakumina ke oh mina kuba nokay nakumina ke
1: shuzunjuni
0: oh ekushuta ukusho ngobusho andakumela nakwena kulungile ube nosuku oluhleke wemakeke
1: ndiyabonga
0: thank you nathi siyabonga ukulalela nje umsazo obugugu dlabo FM
1: and

Awe, okay. Ukanyo mangethe. Uthalo umisi nayise mini bebade. Ngicela uthi ngicela ungiphi inamba ya WhatsApp, okay. Inamba ya WhatsApp 062 315 1986 062 315 1986. Mhlawumbe abanye othi athi umuntu siyasheshisa. Okay, uthi ngisho ngiyanensa bo 062 315 1986. Mawubambe nje leya 1986 ukuthi mhlawumbe khona ozalwa kini wa 1986, ibambe kanjalo ekugcineni, kodwa kuno 315 062. Right, sibonge lapha alwande emini bebade notitshenayise kulesine lo mama bomkhuleko. Ngihleli nawe ngisembali azali noma ngise-azaliya e-14 laphana umakhosi Mthembu Mvelase. Mr Nice, ngihleli nawe sohlukaniswe lelo hora ngisetohweni e-VCC. Right, unosihosho uthi emini bebade sihleli nawe nje sise-peace and love saloon koze kulamule lo hora. Bese ngithi happy birthday kuma-twins sekhaya usisi wami ona 6 years ngibonge. Right, rotingbola uthi lot emin bebade uzanele mazethu endaweni yakapate ekamtaliyane. Emin bebade Mr Nice, nawe nje kuze kube ilelo hora elinomona. Ngicaba ukuthi la ngibabonile laba ozenzani. Ezenzane ngikubonile Thixo, hayi ngikubonile ngayeke. Hayi uzungazi ngifuna ukuthi kuphinde. Lodwa nje kulungileke, mina sengiyaseyoluvaleni uhlelo sithi kulokele bhayi kumsakazi uMgungundlovu wa 7.6 FM. Lapha ePeace and Love phela nofika nizo-advertise la nisho ukuthi niluka ngamalini, nenza ngamalini into zethu, bengabe nizokwenza. Mhlawumbe kukhona ozakwethu abazofika bayogunda khona bese mhlawumbe sifakele nakho lokho enizokusho kodwa phela siyazi ukuthi niyasilalela ingako sinibize emoyeni. Nga-advertise kokuthi nithi sinibize emoyeni, anofika nje nisho ukuthi nenisiphathele yona. Ya, nigunda ngamalini, nenza ngamalini, yini le ibacala.

0: Cha, ngiphuza enhlobweni yejuice. Ngamtshela uma ngimtshela uyilo ngathi na, ya ngiphuza lo. Bonge laba ke bomkhize laba ke cancela la se Willow. Baba umkhize, sibu umkhize. Cancela elifithi elijimayo.
1: Ah. Omumbo, siya.
0: Omumbo.
1: Omumbo.
0: Kodwa uyangincisha kuncane. 1524 bakhuluma ngegama lami. Why love? Sometimes I'm gonna school ngothando mina.

ubona ngani unganazaza? Phela uyibuni. Ongitshele nje ukuthi

ngase ke siba nayo ke topic nje every day masigone topic esenze ngamnalo. Alright, asona namhlanje topic yethu khona ithi nje sikhulume njengoba sikwinyanga yamagugu, kubaleke ngani ukwazi izithakazelo zakho. Sithi hashtag Heritage Month ezamagugu, sithi hashtag Back to Back Music ezangolwesine, sithi hashtag awabize emoyeni. Uyazi kasithinde laphana kuWhatsApp ku 0623151986, 0623151986, okanye ku-0333423970. Sifoneleke nje lapho 0333423970 okanye 0333423291, kanti kuWhatsApp 0623151986, kanti kuFacebook sikhona umgungundlovana 7.6 FM Community Radio. Nje wakho nje ukuthi ulike ubushi isitshela ukuthi nje kuthina kuphela kwakho tekwenzeza namhlanje. Imzuzu is 27 minutes past 7. Isingamashumi amabili nesikhombisa libumbelele sikhombisa ihora. Yabona namhlanje ngithe nje nginike nje noma ezala ekhaya yabo. Sigijime nje ngezasekhaya. Sibone ukuthi sofika kuphi kodwa nje selokhu nesincanga ngazi. Sinyeza sekhaya njengamanje yathabona nje. Nangula walo ukhele kumalo mzana nomondli wakwangcobo uma bethi nje no abona udali ngathola ngaye.

ngethemba ke lengoma ukuthi nje ungqowe ilalela inqobela tsamu uyilalela mngalo wami nilolelade olerade mamngwena tsamu nje ni enjoy the speaker tsamu the same yango ke manje bathe balapha nedambuza nje edisection bathi bahlele nongqampo omncane inkosi yami abamvezanga ngana bamshona ne

0: mfethu magejageja umprofethi wabantu usengayitshintsha neyakho impilo
1: izophamisa ugcobo laba umprofethi wamagejageja ngiye ngibuye ngibe umuntu

angaza ngazi ukuthi kuphi la kuvaleke khona angazi ukuthi kuphi la kuboshwe khona kuwe kodwa ngithi ngesonto sizobe sizovula izinto zakho la kwavala khona abantu uNkulunkulu uzovula njengoba wavalwa nje uyazi ukuthi wavalelwa ngabantu makumele ukuthi uvule futhi uyamdinga umuntu ozokwehla as a point of contact ezovulela wena sizothi umprofethi uzobe ezogadla bonke bebegadla wena umprofethi uzobe ezolwa nabo bonke abalwa nawo sizothi sitha sami asingathokozi ngokuwa kwami sizothi izitha zakho zizophokhulumana zodwa ngoba umuntu kaNkulunkulu uzosebenza impilo yakho.

it's a brand new day. Unkulunkulu avumile ukuthi siphile kulo namhlanje. Uvumile izitha zithanda zingathandi. Namhlanje sivukile ngamandla kaNkulunkulu. Sibingelele omama babuye emkhulekweni. Sibingelele oyinkosazana osisi ababuye ukukhuleka beyonxusa uNkulunkulu. Mhlawumbe bebeyocela umsebenzi beyobonga usuku olusha. Bethi Inkosi siyabonga ukuthi nangalesikhathi nakalokhu sangigcinile mina nomndeni wami. Sisho njalo ekuseni sithi bayede akekho njengawe, akekho ofaniswa nawe. Bayede ekuseni.